0: Muncul wae mata garing arayang katici ye. Katici ba katici ye lamet ngada bae.
1: Katici la bisae.

ay kita na patun madah ke pasod handphone, email, Facebook, takkan naman na maja nga guys sapa-sapa. Kita is naman naan mo at timensya to na mo berubah. Nanti sida bisi ati jai sida uli nga ga utay kanda mana nga ga kita. Siti agi anang ka pasod kamu tamat baka nomor tinggi hari pengada tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesan to hari aku Austin Matthew nga YFM.